Kuna tare da sashen Hausa na TRT Muryar Turkiye, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,320. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.

biyar zuwa goma ga watan Yuli ranakun bikin tunawa da Nasiruddin Hoja. A yau muna tunawa da Nasiruddin Hoja, tushen shahararrun barkwanci na ƙasar Turkiye. An amince da cewa Nasiruddin Hoja ya zauna a ƙaramar hukumar Akshehir. An yi imani da cewa ya rayu a zamanin sarkin daular Usmaniya, Yildirim Bayazit. Mutum ne mai muhimmanci a tarihi wanda ya sa mutane tunani da dariya a lokaci guda, tare da wayansa da dabararsa ta yin amfani da kalmomi cikin magana ta yadda za su ba da dariya. Yawancin barkwanci da ake danganta shi da ana tunanin cewa game da mutum ɗaya ne, watakila kuma abubuwan ban dariya da suka faru da mutane da yawa a wurare daban-daban. Yana ci gaba da wayar da kan mutane na tsawon ɗaruruwan shekaru.

don tsaro ne kawai. A wasu yankuna kaɗan ba, sai dai tana fuskantar nau'o'in tawaye masu yawa da ke ƙarfafa juna. A Tigray kuwa, yarjejeniyar siyasa har yanzu tana da rauni. Rarrabuwar kawuna a cikin gwamnatin yankin, rashin amincewa tsakanin gwamnatin tarayya da 'yan Tigray, da kuma hare-haren jiragen sama marasa matuƙa da suka sake fitowa a baya-bayan nan na nuna cewa ba za a iya cewa yiwuwar sake faɗaɗar rikicin ta kau gaba ɗaya ba. Duk da haka, abin da ya fi ɗaukar hankali game da yanayin tsaron da ake ciki shine cewa, ko da yake har yanzu babu wata ƙawance ta hukuma tsakanin ƙungiyoyin masu ɗauke da makamai, kalaman adawa da Addis Ababa suna ƙara zama iri ɗaya. A baya-bayan nan, ƙara yawan tattaunawa kan yiwuwar haɗin gwiwa tsakanin 'yan Tigray, ƙungiyar Fano da wasu ƙungiyoyin Oromo na ƙara zurfafa yadda gwamnatin tarayya ke kallon barazana. Hakika, a tarihin siyasar Habasha na baya-bayan nan, an san cewa kusantar dabarun wucin gadi tsakanin ƙungiyoyin masu ɗauke da makamai ya taɓa haifar da matsin lamba mai tsanani ga gwamnatin tsakiya. Sai dai kasancewar waɗannan ƙungiyoyi suna da manufofi na aƙida daban-daban, tushen ƙabilanci daban-daban da kuma ra'ayoyi mabambanta game da makomar ƙasar, na daga cikin manyan abubuwan da ke sa kafa wata cikakkiyar haɗin gwiwar soja a ɗan gajeren lokaci ya zama abu mai wahala. Matsalolin tsaron cikin gida na Habasha suna kuma haɗuwa da yanayin siyasar yanki da ke ƙara zama mai rauni. Lalacewar dangantaka da Eritrea a cikin 'yan shekarun nan, ƙoƙarin Addis Ababa na samun hanyar shiga tekun Bahar Maliya da kuma dangantakar da take haɓakawa da Somaliland sun sa batutuwan tsaro suka ƙara shiga cikin manufofin harkokin wajen ƙasar. Duk da yake har yanzu ba a san irin matsayin da Eritrea za ta ɗauka ba idan Habasha ta shiga cikin wani sabon rikicin cikin gida, an san cewa gwamnatin Asmara na bibiyar batun Tigray sosai, bisa la'akari da lissafin tsaronta. Yaƙin basasar da ke ci gaba da gudana a Sudan ya zama wani muhimmin abu da ke tasiri ga yanayin tsaron Habasha, musamman yadda tsaron kan iyaka a yammacin Habasha ya raunana. Ƙaruwar hatsarin safarar makamai ba bisa ƙa'ida ba, da kuma zarge-zargen bayar da goyon baya ga ɓangarorin rikicin ta hanyar ba kai tsaye ba, na nuna cewa tsarin tsaron yankin na ƙara zama mai rauni. Haka kuma, rikicin diflomasiya tsakanin Somaliya da Habasha da ya ta'allaka kan Somaliland, ko da yake ya ɗan lafa sakamakon tsarin Ankara da aka fara ƙarƙashin shiga tsakanin Turki, har yanzu ba a warware muhimman saɓanin da suka shafi samun hanyar zuwa teku da batun ikon ƙasa gaba ɗaya ba. A wannan yanayin, babban ƙalubalen da Habasha ke fuskanta ba kawai ƙaruwa ne a yawan barazanar tsaro ba, har ma da yadda ake gwada ƙarfin gwamnati a lokaci guda a fannoni daban-daban. Ko da yake hanyoyin soja na iya samar da iko a wasu yankuna a ɗan gajeren lokaci, akwai yiwuwar wannan zagayowar rashin hankali ta ci gaba idan ba a samar da wata hanyar sulhun siyasa mai haɗa kowa ba a dogon lokaci. Musamman matsalolin tattalin arziki, ƙaruwa a yawan mutanen da suka rasa matsugunansu da kuma ƙaruwar rashin gamsuwar al'umma da gwamnatin tsakiya suna ƙara fito da ɓangaren siyasa na matsalolin tsaro. A ƙarshe, ko da yake ba zai dace a ce Habasha za ta rikide zuwa ƙasa mai rugujewar gwamnati gaba ɗaya nan kusa ba, ana iya cewa ƙasar na tsallaka wani muhimmin mataki sakamakon tawaye da ke ƙara haɗuwa da juna, raunin daidaiton siyasa da kuma tasirin gasa ta yanki. Babban zaɓin da ke gaban gwamnatin Addis Ababa shine ko ta ci gaba da manufofin da suka fi karkata ga tsaro, ko kuma ta samar da sabon tsarin sulhun ƙasa da zai haɗa ƙungiyoyin al'umma da na siyasa daban-daban. Ƙarshen shirin na wannan lokacin kenan, tare da Ni Yasmin Ahmad, mun gabatar da bayanan nazarin Dr. Kandabeji Olu, masanin harkokin Arewacin Afirka. Muna fatan haɗuwa da ku a shiri na mako mai zuwa domin tattaunawa kan wani sabon batu. Kafin nan, ku huta lafiya. Yankunan rikici a Afirka.

Sahun Türkiye a UNESCO. Masu sauraro barka da warhaka. A tafiyarmu ta bin sahun Turkiye a UNESCO, muna ci gaba da gano muhimman wuraren tarihin ƙasa da aka saka cikin jerin gidajen tarihi na duniya na hukumar UNESCO. A wannan kashin, za mu nufi gabar tekun Bahar Rum, wuri mai cike da tarihi da al'adu, inda za mu ziyarci cocin St. Nicholas da ke gundumar Damre ta lardin Antalya. Wannan coci, wadda a sassa da dama na duniya ake kiranta da cocin St. Nicholas ko kuma cocin Santa Claus, ta shahara ba wai kawai saboda tsarin gidan-ginanta ba, har ma saboda muhimmancin tarihinta da al'adinta. An saka cocin St. Nicholas cikin jerin gidajen tarihi na hukumar UNESCO a ranar 25 ga Fabrairun shekarar 2000. A kimantawar UNESCO, ana kallon wannan coci a matsayin wata muhimmiyar kadara ta al'adu da ke bada shaida ta musamman game da gadon Kiristanci na farko da kuma al'adun daular Byzantine a Anatolia. Haka kuma ana ɗaukar ta a matsayin fitaccen misali na gine-gine da ke nuna salon gine-gine da fasahar zane-zanen zamaninta. Saboda haka, wannan coci ba wai kawai tsohon gini ba ce da ya tsallake zamani zuwa yau. Tana wakiltar addini, al'adu da kuma salon gine-ginen da suka bunƙasa a yankin Bahar Rum a zahiri. Damre, inda wannan coci take, ci gaba ne na wani muhimmin birni na Lycian da aka sani da Myra a zamanin da. Myra ta haɓaka a matsayin ɗaya daga cikin manyan cibiyoyin yankin a lokacin zamanin Romawa da Byzantine. Ta riƙe matsayi mai muhimmanci a duniyar Bahar Rum saboda hanyoyin kasuwancinta, alaƙarta da tashoshin jiragen ruwa da kuma manyan gine-ginen addini. Cocin St. Nicholas kuwa ta ci gaba da wanzuwa har zuwa yau a matsayin wani muhimmin ɓangare na wannan gagarumin muhalli mai ɗimbin tarihi. St. Nicholas wani fitaccen jagoran addini ne da ya rayu a ƙarni na 4 miladiya, inda ya kasance Bishop na Myra. Alheransa, taimakon da yake baiwa mabukata da kuma labaran da suka bazu game da shi a cikin al'adu daban-daban sun sa ya zama sanannen mutum ba wai kawai a Anatolia ba, har ma a faɗin yankuna masu yawa daga Turai zuwa gabas ta tsakiya. A yau ana ɗaukar cocin St. Nicholas da ke Damre a matsayin ɗaya daga cikin muhimman gine-gine da ke da alaƙa da gadon tarihi. Cocin yana ci gaba da zama cibiyar al'adu da addini mai muhimmanci wanda ke jan hankalin ƙasashen duniya. Ginin da ake gani a yau ya samo asali ne sakamakon gyare-gyare da ƙarin gine-gine da aka yi masa a lokuta daban-daban cikin ƙarnuka. Masana sun bayyana cewa an gudanar da manyan ayyukan gyara a cocin musamman a zamanin daular Byzantine ta tsakiya. Zane-zanen fresco da ke cikin bango tsarin gine-ginen cocin da kuma kayan adon bene da suka tsira zuwa yau ana ɗaukar

Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Turki. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa ku huta lafiya.